your truth keeper. Naabay kahadlukan wala diri. Bisayan ni ang dilahait kaayot tanawan ni. Ikaunang bulan revolution in me. Naana ang bakunawa. Rebirth the new moon.